Iva Koboda kuna muembe ndi Mr. Nyamuzinga mudungwe la magitari na Hero Show of Africa. Zvapansipano apa hazvidi taini haro kuda kuti nadziwa maningi a iwe sore maningi. Zvakuda kukumbirawo nzeru kuna wanzako kudziye kuti kode njira ndotora iyi ndiyo kana kuti ne. Ngati nsiyo ndoenda na ipi ufambe kwati mangwana kumbere kuna pharamira. Lisa James achiperekezwa na Japoreza chatimina.

0: Alima, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako nadziri kuitapi nge kudura.
1: Audiki nge imurio we shingi angia nuziropa shihuku. Zvakachipa maningi uye zvirinyore kuzvona.
2: Zvingi angi anozviropa kureya kuti aona anozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi anozviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu, irya chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Ndokamboka rekupisa mazuva mairi anopanyika itaka kandurirana nayo. Asi munhu wese unofa. Kuti wanga usingagutsikani wechiona mupambare wakatsvukira mutsipa wakadai. Uine makuzi kugo.

0: Vă cu aeroportul cu un 0 minut, tu pinda cu noi mâini. Indiana Aripo.
1: Bun dia.
2: Bun dia, alo.
1: Marula sei.
2: Adău.
1: Da, ce îndeam, e zgrășit zi mai muripi. Zita ce cutan. Anu
2: mure uita na pascu, antonu, să ia nega la mai în
1: Zilise Zilisei mu centru ipico.
2: A, mâine nu o oază, de ea semana pere.
1: A, mâine e zubatana. Ina muruku dini kuti zvidarike.
2: Ah, dare na hospital kwan kwa solo. Uya paimba kwano manje kubanisa udara pasija.
1: Aha. Ndo tensao ye muno gara makataura ye.
2: Ah, tensao enda mbenga maningi ndiri kutambe wa ifwa tatu.
1: Asi tensao ye nyino dini ino ndo sumuka ega pasina chama cha kugumbura ngoti kare ndo zvaitaurwa zvokanga kugumbuka kuda ndo zvezvaizoita. Imimi muno dini zvinondoya zvega here kana kuti pane kakusafara kanonga kaitika pamuri.
2: Tinsaya chone nyonga ndo mugereja ungapfara fara maningi azvidi.
1: Aidi futi cheche.
2: Ah, kufara kuenda kuya kudaka kunzwa kutamba azvidi.
1: Aha.
2: Kana kuti normano paimba pano ungati unowana kudai kudai kudai azvidi.
1: Eh.
2: Ava zvirepende musoro wakufanda wakutopfudza pfudza kutsenga tsenga chiri rimi akora eh. Nibasa
1: dia.
2: Atea kuti masoro ndakaka ndikoya ndiye atondipisa simba padoko. Yona nasabani kuti kugara nokutandamuka nokudiri.
1: Ah. Hey, ino kuchechi ndo kunofarwa kunoita kuti munhu awaredzike zveino azviiti futi.
2: Asi ungaguma kone kuti ngugara basi. Ngudemba.
1: Azviiti kufa kutamba tamba futi dai.
2: Ah, ngazviti unakirwa udakadzirwa nani.
1: Okay. Okay, ino, tipe itizwe fin semana yenyanga yakadini.
2: Ah, tida semana kuzvinga zvara maka.
1: Ngenyaya izvona zvemutaura apa zvo.
2: All
1: right. Mazvita maringa akuitire nyasha muite zviri nani.
2: Ah, nda kuma na mukana mondikandira apa nyumba muri zveupenyu ndimwe ndiri kuna guest.
1: Ndiani wakaimba mhanzi yena?
2: Salmon band uko izvo. Tatenda bunzisi mga kwenye kwa tamu ni bande, tatenda bunzisi.
1: Tatenda?
2: Ah.
1: Ah. Ok, ndisha kutuwa katone.
2: Zalana.
1: Tatenda pinji socho noti, tine imba badze hapa? Inoti saina saina?
2: Hebe, kanda ene nish.
1: Ah, ino saina saina, ino nagizere?
2: Nada, tamo bande mga kwenye kwa mga bande zaina, zaina kitinde mkupi.
1: Ii, chimbo izwe, chimbo izwe, bazi ndio ili.
2: Kafu, gama.
1: Ii.
2: Yenyele.
1: Andio muru kudeyene.
2: Kafu, gama, penji, mkupi, mkupi, mkupi.
1: Ino mkazo fara, zisumu ziri, zhe, mata, ura, mati, munora mbizu wako fara, zhe, futu.
2: Ndinga, kukari, ne, po, bindiseme, manji, zidnani, ino, kino, buda.
1: Ah. Ok, mazvita.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uyewe chipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona zirikuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chiepa maningi uye zirinyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kureya kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi viskai tinge kunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingenge yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuyangwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zako na ziripita api nge kudura.
1: Audiki nge inuria we shingia ngia nuziropa shihuku. Zvakachipa maningi uye zvirinyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa, kureya kuti aona nuzvifarira.
1: Anuzvifarira shamwari. Ngezvekurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingia ngia nuziropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu, idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore, uye raramai nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Simba. Yeah, ndi Simba mumuntu manje ningadona
1: unobeswa alipo nokubesa kana pana kompone zvinenge kana empresa pana alipo vanakubatavo mkono nyara mkati mkamu kuitira mabasa kokuimba aende mberi.
0: Yeah, valipo vanobata ne manje nao tipo via jogada wakanyinda nyindi sisa kunyinda po ndo nyinda manje kuna kubata kwe kunanga sempre muntu mwene ano presenciar dificuldade que senta kuna kubata kwe kunanga epa nini apa nchina manera mwene da kuna da kufunja wangana langa wangani besa avo avo sha valiyo na vanobesa no bata na José Benjamin no fa sofá lá com no bata na Domingos Chambiro um empresário Mamboni Domingos Chanqui então no bata no Mato da Mãe o governo Machanga sim.
1: Njokade kudali mpurukiri kama tusu triku pindirira mkati mshiru nga shedu kama mshinozi mtotembe umwe kwa pi apa triku davi jana kama nungwano mashanga putu kuku mkati mshiru nga shedu kama mshiru wa jesu shiru nga kama cho ungano cho ino provincia Yosofala mangange kama nikangano apa no emisori provincia yao yo malika. Mshinozi imwe ningoma yeshpiri mkati mshiru nga shwari.